Egwanyi wego obi oma anamasi nko onye chili ya zelo cha ibo ndi oma na egenti anamasi nko onye chili ya zelo onye na nonye abo puriche Chris Frank ndukuba anonganga pinkizi nezini ite wache na afro pinkizi zina libo anamasi na tata bu ori ka owe tere gine zino logi mnyoma maji poro maji aname ukubi oku nelu isigi na se na opopo namba take gabon ka agozi na agozi chukwa okike onye heni neji na akia ga gozi go tutu hiyo na abane kaiko poro tutu kike na aja ala mbereba aife kukane eme aife kukane eme asina akwa cha bere ndo mwegenti ekweko ama agba mbereba nka bu maka chukwu okike na aja ala na ndi mmiri maka na mbereba bu ọgbụgbọ oku bu ihe eji akpọ oku eji bu ihe eji akpọ ndi mmiri oku maka na ọ bụrụ na ị maghọ ị mata ya tata na mgbe ọbụla a na-akụ mbereba na ọ bụ ịkpọku ndị mmụọ onye a na ọ bụ na ije n'okwu mmụọ ije na nke onye dibịa akụwalụ gị mgbịrịgba gbere mana na ọ na-akpọku ndị mmụọ onye ọzọ eji akpọku ndị mmụọ bụ ogene ejikwa ogene akpọku ndị mmụọ ya na etu a nwachi na afrobi kopụgoro mgbịrịgba akpọkugo m chukwu okike na aja ala na ndị mmiri wee sị ha na ha bịa nụ bịa nara na ekele maka na ọhawa bụ ọmụọ na chikwa ihe ha si anyị bata anyị abata ha si anyị nọrọ anya nọrọ onye ha kwere ka ọ bata ka ọ ya ga-abata maka na chukwu okike si na onye ọya emela ebere ka ọ ya emela ebere anyị bụ sọ naanị ndị ọbịa anya marakwa ihe na-eme na nzuzo anya marakwa ihe na-eme na mmụọ ọ chukwu okike na aja ala na ndị mmiri ma ihe na-eme na mmụọ n'ikuku ma ihe na-eme na mmụọ eke orie afọ na nkwọ ana masị na ọ ya adịsịalụ ndị igbo niile na mma na ọnwa ọgọst a ga-ewetara gị n'ezinụlọ gị ihe ọma mmaji kwọrọ mmaji ana m aga ọfọ ndụ n'elu isi gị ebe ọ bụla ị nọ naanị onu nwachi na furu opi were aka bikwasa n'elu isi gị ana m asịo na ọnwa ọgọst a na ọ ga-ewetalụ gị n'ezinụlọ gị ihe ọma mmaji kwọrọ mmaji ise ọpụpụ na mbata gị ga-abụ nke a gọziri agọzi ọ na-eme n'ihu na ị ga-anọ n'azụ ọ na-eme n'azụ i wee nọrọ n'iru ọ na-eme n'ihu na-eme n'azụ ịma nnọkọ ebe ahụ ncha acha maka na ọ bụ Nwachukwu ka ị bụ ana m ekwubi okwu na-asị na ihe ị ga-eri ga-abịara gị n'ọnwa ọgọst na nke ga-eri gị ga-agbara gị ọsọ ana m ekwubi okwu na-asị na ọ ya adịrị gị na mma na eke n'ọrịa na afọ na nkwọ onye na-echere gị echiche ọjọọ ya jirikwa isi ghọrọ mgbọ maka na ya na-asị bụ ya dịrị nwoke na mma dịrị nwaanyị na mma ya dịrị mmụọ na mma dịrị mmadụ na mma mana onye sịkwana na ọya adịrị anyị na mma ọ na-akpụ ụra ya etisịkwana eteta maka na anyị na-asị ebe bere ka ugo berekwa nke sikwana ibe ya ebe na nkwukwa anya ya egosikwana ebe ọ ya ebere maka na ajọ mmụọ na ajọ mmadụ enweghị mmekọrịta n'etiti ndị ezigbo mmadụ na ndị ezigbo mmụọ ana m asị na ọ ya adịrị anyị na mma ụkwụ iji ama mkpọnata gị ọpụpụ na mbata gị ga-abụ nke a gọziri agọzi ihe mberede okporo ụzọ maọbụ ihe mberede ụlọ ama nzute gị arụ isi ike ga-abụ oke nke gị nwachi na furu opi na agologo ọfọ ndụ n'ọnwa ọgọst a na asị na ọ ya adịrị gị

0: mma no ya dere gi na mma na nye gi nye go no chi ga wara gi na ndo gi na onwa augusta eh na nye gi wetere gi owom nye gi wetere gi mbaru ihu nye bu na gi wetere gi iri uju nya kwarere na nye gi anya wezuga gi anya kabugi na onwa augusta na onwa augusta na gi wetere gi ihe oma na ego gi ezute ego na aka gi ihe gi eri ga bere gi nge gi eri gi agbara gi oso ndo gi ga atoto ka nnu ndo gi ga atoto ka mma na ngo na chukwu okike na aja na ise to no watching out for obi ten e mana tupu ma ga niru maka na nke bezo okubu na asina nnukwu mma uputa na ogbo obere mma wa na anakpu enwe ka dika na aga ofonda nnukwu mma wo batazili na ogbo nwe siri ko obere mma wo ama okudu mma mugogo ma ọ bụ n'etiti nnukwu mmọnwụ batalụnụ wee sị na dịka ntọntọ mmọnwụ mbụ ka mmechike n'ọnụ tupu nkwuo nke ga-abụ nke a ga-eji wee sịwa m mba nwatakịrị ikwutere ya asị m ka nnabata kenenụ maka na dịka nna aga ọfọ ndụ a nna m ukwu ebeko dike na ogbu nka zọbatala ụkwụ wee sị ka mmechike n'ọnụ bikọdụ ka mmechike n'ọnụ maka na ọ bụ odogwu a na-emegere odogwu anya wee na-eme ihe a na-eme ana m asị ichie chief doctor chinedum ofomata ebekwo dike na ogbu nka onye dọkịnta agụmakwụkwọ depụtagoro akwụkwọ ọtụtụ akwụkwọ anyị bidoro gụwa mgbe anyị ka dị nwa obere bụkwa n'onye isi ọgbakọ na-akwalite asụsụ igbo n'obodo naijiria gbaa gburugburu bụkwa n'onye na-eme nnyochapụta ndị bekee kpọrọ ya resacha n'ihe gbasatalụ asụsụ igbo na omenala na ọdịnala ndị igbo ana masị na ọ ya dịrị gị na mma ọzọ dịka ibe ya bụ na anya bụ nna m ukwu kwadoro oge igbo ndị ọma wee onye akpa anyị ka akwa pagide anyị ka akwa anyị wee ruo ego ego anyị na ugbu a ya gwaburu m ya mgbe gboo onwe mgbe mgbagwu gwaburu ya na aga m egonye ya ụgbọala na ya bụ ụgbọala onyinye a nafe akpụdebe nso nwa obere ichie chief nna m ukwu nọ keke me
1: adị m mma Chris Frank
0: dalụrị ịfụgonwa gị nwoke
1: afụgom ya na obi tọrọ m ụtọ nke ukwuu maka na a sị na onye a mụtara ọmụta ibi na ọ nwata akwụkwọ emecha bụrụ onye nkuzi maka na etu isi ọnụ si wee ka gị aka gosikwa n'ezie na nwụrọzi nwa ụsụ bụ obele ụsụ maka na ngịnwa bụ ụsụ na idego nku ụsụ ọbụla ile n'elu ọjị ọbụrụzi nwata ụsụ wee na-asị jidekwa ka iji n'ezie na ndị igbo kwenyerekwa esi ike na onye ọbụla nne ya na nna ya nọ bụ nwata eziokwu na ọmụ amalite mụ na ya anyị malitere igbo ndị ọma aka m na-agwakwu na aka m nọkwa ya maka na nne ya na nna ya nọ ka bụ nwata
0: nke bụ eziokwu
1: hapụ onye a ma hapụkwa unu tutu amazi m mgbe ọ ga-abụ mgbe ọbụla akpọkwala anyị chọọ enyemaka anyị chọọ mgbazi ọnụ anyị na-abịa ndewo
0: dalụrị nne ebe ka odike na ogbu nka asị mụ na anyị nweta okwu gbara ọkpụrụkpụ kwesịrị bụkwanụ ntọala so na mgbọrọgwụ ndị igbo nsị ka mkpoke na onye ọnụ kala aka n'okwu ka o wee tinye ọnụ n'okwu a ka a ghara ịyọtafe ihe matakwa amata na anyị ka nọ na Facebook Live ihe ihe eji wee chọpụta anyị na Facebook bụ Igbotik Arena edekakwana ya ọnụ dị ehi iche iche Igbotik Arena ka ihe eji wee chọpụta anyị Facebook Live anyị ebe a kpọmkwem matakwa na anyị ka na-enye onyinye so naanị ihe nwere ike ime bụ jee ebe anwa jee kesaa vidiyo Facebook Live nke a kịta ị na-enene kịta kịta kesa anya shia ya anya iwee tọgbozie screenshot ebe shiairi ya anyị ga-enye gị onyinye gbara ọkpụrụkpụ ma emesịa ọ bụzikwala ide esonye anyị tupu oge ugbu a jee ka ifolu anyị ka isonye anyị ka ị wee na-erite elele n'ihe ndị a na-emegasị maka ndị sikwulu na ọtụtụ ndị anọhụ na Facebook nsogbu adịrị ya ikekwa ọ bụrụ site n'ike nke Chukwu tata nwere m ike họrọ mmadụ ole na ole m na-enye onyinye na-abụrụ ndị nọ Facebook mana ndị nọ Facebook ga na-atata nata onyinye rukwa ọnwa Disemba etu a ka isi wee debe ya ọ bụ CFP agent na-akwado nke a bụkwanụ ndị bụ ndị ama ama n'ihe gbasata alụ njem mba ofesi ka gbapụ ya ọsọ ozugbo maka na oge adị eche mmadụ chief kekime
1: adị m mma
0: asị m ka anyị kwuo tata gbasata alụ ihe metụtara ihe a nọ n'oge ya ugbu a ọ bụ na isi imi n'ala na-arị anyị fụ na ọ bụ oge mmemme iri ji ọfụụ

0: nakwazi ndị na-esi obodo a eje obodo oyibo eje eme mmemme iri ji wee rapụ ije n'obodo nke ha anyị wee kpasịa ya bụ mkparịta ụka n'izu gara aga ofu mmadụ otu onye wee tọgbozie ọnụ mmiri okwu wee sị na ụmụ nwaanyị n'ụfọdụ maka na ewelitere ebudo kwuru mgbanwe ka nsị wee rụtụ aka si n'ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ada akụkwa ji ofu otu onye akpọ si na ụmụ nwaanyị na-akọzikwa ji ga nke ikpeazụ a na ọnwụ hụzikwa ihe ụmụ nwaanyị na-asụzi nsọ mgbe sị mba na ọ dị mma ka mkpọta nna m okwu ka ọ gbazielu ndị igbo tupu anyị ejefee ụzọ biko ka anyị kọwa kenere ndị igbo ihe ntọala ihe ji pụtara n'izizi izizi kedu ihe o ji wee dị mkpa kedu ihe ji ji wee dị ndị igbo mkpa nke izizi nke ịbụ anya wee bụrụ kedu ihe o ji wee dị mkpa na nwoke ga-akọ ji ma ọ bụrụ nwaanyị ma nwaanyị nwere ike ịkọ ede ma ọ bụ kọọ ọnụ ụfọdụ na-akpọ ya ọna mana nwoke bụ onye edebere ịkọ ji nakwazi ihe ndị ọzọ bụ ihe omenala na ọdịnala gbara ji gburugburu biko gaa n'iru daalụ
1: ndewo a sị na ọ na-abụ naanụ ọbụla ji eze arie n'ụmalụ si na-enu inu na achọghị iweta ihe dị na n'isi akwụ achọwa nnụnụ mpempe ọnụ mana tupu m gawa n'ihu aga m ekene egoro ndị ọba nri dị ọkụ na agbala afọ itoolu
0: nke bụ eziokwu
1: unu na-anwakwa unu bụ unu nwa ngwere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente erente anyị na-ekene unu wee sichisikwa n'ike unu na-agbalị unu ahụ ọnụ ka nja amasịkwa unu na-asịkwazi onye isi unu agbala nze ebe ọbụla ọ nọ na-anụ onu anyị jidekwanụ ka unu ji maka na onye asị na ọ na-eme nke ọma. O melukwa na-aga unu niile maka na ụfazịza ọ bụrụ jiri ụfazịza aza nọ n'okwu ya ejika azụzọ na-ewere ahịa gbuo ejiji ndewo kenekwa gị na ọjọ ịgọrọ ịgbalịrị nke ukwuu maka na anọ m n'akụkụ wee na-ege ntị ịgọkwali ya nke ọma esokwu wee n'anya bụ ngozi wee na-asị ise ndewo ka anyị ga-ekọzi n'ubi anya bịa maka na eme mgbe mgbe gbopụ ahịa eme adam ọdabanye n'ime ọkụ n'ọbịa ka abịa ka kpatara wee ji epu ọdụdụ ka anyị baa eziokwu ime ihe na-ekwu maka ya iri ji ịma na ihe kacha wee metụta ndị igbo bụ na ndị igbo maara ihe nwee ezigbo echiche nwee uchiche ntọala nwee akọ na uche mana otu ihe bịara kọnahụ ha na mmalite ihe ahụ kọnahụ ha bụ idetu ihe n'akwụkwọ kemgbe ha malitere n'ọzi ndị ọcha bịara kụziere anyị ka esi edetu ihe n'akwụkwọ mana ndị igbo anaghị edetu ihe n'akwụkwọ mgbe apụtaghị na oke onye igbo mgbe ahụ ihe ọbụla ị jụrụ ya obi ya n'isi ịma kọmputa ọ na-eme ha ọ isi anyị a igbo na-elote ya enwekwalụ ka ndị igbo si edekwa ihe mgbe ahụ mana ọ bụrụ etu a ndị bekee si wee wetara anyị enwe ihe a na-akpọ nsi bi dị mgbe ahụ ya a na-eji ihe osise were nri egosipụta ihe a chọrọ ikwu mana ihe nji okwu ya bụ na ịbịa eziokwu na abịa mgbe ụfọdụ asị na bụ ndị juu ime anyị hụ na ịbịa na akwụkwọ nsọ na ihe kpatara akwụkwọ nsọ jure na-ada ụda na-adasi ike bụ a malitere mgbe ahụ ha ihe ndị a na-eme enwe ndị na-edetu ya n'akwụkwọ e nwere ugbene ka ha ji esutie na mmanụ a na-edi ya mgbe ahụ ọhụ a na-akpọ ọ bụghị mpempe akwụkwọ ka ha ji edi enwe ha ji emie chineke nna dịkwa egwu a na-eme ya wee dị ha wee na-agbago mana ọtụtụ ihe niile a egosichara ha ndị juu mgbe a ụmụ Izrel egosichara ya ndị igbo nọ na chukwu na-abịakwute ha ihe niile a na-eme mana o nwere nke edetu wee mee anyị arụ wee mezie na anyị bịazie anyị na-agba mbọ na-eme nyocha wee na-achọcha ineanya ihe gbasara ji a na-ekwu okwu ihe gbasara ji miri emi mana kedu ka ji si wee bata n'ala igbo kedu ka esi wee chọpụta ji ya ebirigodo ebe ahụ site na nyocha Aman Independent Researcher for more than 30 years n'ihe gbasara asụsụ na omenala Igbo Igbo language and culture abịa na-enyocha amachakwa m ihe niile na ọkwa aka m na-amụkwa na-amụ na-agụ na-edekwa akụkọ ọkọrọ ka oral tradition akụkọ ọkọrọ na mgbe ana igbo mgbe ụwa malitelu ka bụ akụkọ akọrọ mgbe ụwa malitere na enu urukpu na ana dị nso na ndị chukwu wee kee mmadụ mgbe a ka chukwu kere ndị mmadụ o kere ha na agogo ha weni aka eto ha weti herie ha weni aka ha weti herie oruzie mgbe mmadu biara me ihe ojo urukpu eligwe la lelu ala nodu na ala ago we chozia igbu ndi mmadu mgbe ago choziri igbu ndi mmadu chineke neketa we fuka ndi okeresi we na acho enwucha eh were zi ozi we si si buo di obara si buo ada eh ke lie ha egbu odi okpara egbu ada lie ha ana emezi anya ome eh si nebe ni ada punite si nebe elire di okpara punite mgbe okwa akiko ka na ako eh ka bo akiko akoro eh omereme obu na ikpokobalia mi ha na acho ka mara ebe ihe asi were puta oluzie mgbe achoro ka ewe ihe n'obi happy ha o neto maka na ndi bo mari ihe nke oma na ihe tonite ohuru na okabe o nechezi eko oto eh mgbe otozile ruo mgbe a ga ewere ihe n'obi ha were je ebe ahụ eliri di okpara nke di okpara nwale wepute oburu ji eje na nke eliri ada owuru ede ihule ya ito aka iko sure ko ya nke ozo obuna ile anya ji a na eme ihe a ejuwe si keri ekpatara oji aba abia were ji na-atụnyere nwoke were ede na-atụnyere nwanyị ile anya hụ na ọrụ dị na ji abụghị ihe ụmụaka ọbụghị ngwongwo ụmụaka ọrụ ọ na-abụ a na-arụ ogosi nwoke egosi n'ezie na ọ nọ bie ọ na-abụ ji na-abụ ewere etinye n'ala tupu enwe nke a na tupu akọwa ji ndị gboo na-abụ tupu ha bido malite kọwa ji ha na-ebido n'oge tupu mmiri ezoo ha amapụcha anị gwupu ala na-ekponye nri ala afịfịa ọ bụrụkwa ndị akụziela anyị manu fatịlaịza ndị gboo na-eme ya e na-ekponye afịfịa ebe ahụ mgbe oge rubezili mgbe ị ga-eji wee kọ ji ha ekpochie nye wee kọnitezie elu were ji sonye a na-eso ji eso anaghị akụ ya akụ esonye ji esonyezie nye o were nwayọ banye ozugbo pụpụtara ome a ga-ebidokwa mgbe ahụ wee gbaziweri ye a ga-enwe nke a na-akpọ oli osisi a ga-etinye ewezelu wee na-ahazie wee na-akụzi etu a ka mmadụ dịkwa ozugbo azụpụtalụ mmadụ ebido oke mgbe ahụ nyebe ya ọzụzụ ya na ji na-akụziri anyị ndụ anyị n'ụwa ebido nyebe ya ọzụzụ na-agbazilie ọ bụrụ na ji ahụ na-eto ana ka ọ na-etokwa ka a na-eje arụcha ahịhịa etokwa ka mmadụ dị ka mmadụ na-eto ka ị na-agba mbọ na-ahazie na-edozie ka ndị na-ege ntị ghọta na ụwa anyị nọ na ya abụrụ ọkụ ahụrụ tata ọcha tata egbutu eta were eme mmanụ were elie ndụ ọbụghị ya na a na-ahazi ahụ maka na ihe gbasara ji na-akọwa ọtụtụ ihe na ndụ ile n'anya ndị kwesịrị ịdị na-arụ ụdị ọrụ a bụ nwoke ị bịa na nke ede ede bụ isonye ikpochie nye eme ka bịa rụchaa ahịa anwa osisi ahụ otumezie nnukwu na-agbagote pupụta ezie akwụkwọ etiezieli ya nnukwu osisi achara ebe ọ ga-abanye ihuge mgbe mmadụ na-etolite na-agbagote o nwere ebe ọ ga-abụ o ruo onwe onye ọ ga-anọ n'akụkụ ya ọ bụrụ na ahịa ka ọ ga-ama ma ọ bụrụ na akwụkwọ ka ọ ga-eje gụọ ọ gụọ ọ bụrụ na ọ na-eje mụọ ọrụ ọ mụọ ọrụ etiezie ebe ahụ o bidozie maka na you need somebody to lean on a ga-enwerịrị onye ga-enwerịrị onye ga-agbaziri gị mmadụ ga-eduzi gị ka ọ sọkwa anya bụrụ a ga-enwerịrị onye gasị si ebe a si ebe a si ebe a maka na ọzọ emere nsogbu egwuregwu si na onye na-agbọrọ bọyị wee bụrụ ọga expenses na dị too much ị ga-enwerele ebe isi wee malite ọ dị ka etu isi wee kwu mgbe a malitere ihe a ịgbakwute m sị m na ọcha ja nsị na nsogbu adịghị na ihe mere nnụ na anyị niile ga-ahụ na ebe ihe na-aga enwekwu m obi ụtọ na ọ na-aga nke ọma kemgbe afọ itoolu ọ na-aga ewee gbaziele emedezie kedu ka ndị gboo si ama ma ji anwa ọ na-emekwa nke ọma site n'akwụkwọ ya ele anya n'akwụkwọ ji a ọ bụrụ na ahụ mara ya mma ha mara na ji nọ n'ime ala mara mma kedu ka ndị gboo si ama na nwatakịrị ebe ọ nọ ọ nọ mma ka ọ nọ njọ ene ya n'ahụ ahụ ya akọwa ma ebe ọ nọ dị ya mma ka ọ bụ na ọ dịghị ya mma ndị gboo na-atọ anya n'ala okwotago onye batara ihe na edi na ji o makara ndi bible eri ego e makwa ihe di na ji anwu ni eri okwa ihe mara gbasara ji okwa ihe otara gbasalia mgbe na ezina anya hu na on akwukwe akuya ya na kpe akuji on aga nke oma eh ebidozia eh ayo chineke ka mmiri na ezo ko we na aga mgbe eji oma na uka go na orugo oriri mgbe mgbe akwa ahu kpomubalo ama na orugo na oriri abiazie mgbe ahu mana tupu erie ya aga eme omenala iji wee kene ihe anaghi ahu anya mere ha ji were ka oji ahu maka na ndi gbo kwere na ihe obuna ha na-eme oburo n'ike aka nke ha na na onwere ihe so ha were na-eme ihe ahu eh na onwere mmuo eh dika nke nkowara maka eli onya mgbe ji malitere otu ọkwa ka o si wee dị n'akwụkwọ nsọ mgbe chineke si Abraham ya were nwe nwoke wee jee chụọ aja ọkwa ọkwa ị na-eje ụka ehe mụ abụọ emenan ya were nwe ya nwoke the only son Isaac ya were ya jee chụọ aja Isaac Abraham kweta kpọrọ Isaac ruo ebe a Isaac na-ajụ nna olee nwa atụrụ ga-ejikwa ntụrụ chukwu aja ọ sị na ruo ebe a na-agụ o ruo ebe ọgụgba nwatakịrị kechie ya ka kechie ọkpa kechie welite mma ka o meghe chukwu gwara ya chukwu sị ya mba ya lee anya n'akụkụ ka ọfụ ebule ihe nji akọwa ịhụ na akụkọ nke anyị wa bụ ndị igbo nwee ka o si yite nke a na ihe dịzi iche bụ na nke anyị ekwulu nke anyị emerue m isi mana nke Abraham emechazi asa n'ezie nka agbanwee ya vidie n'ihi aka ụkwala ọtụtụ akụkọ litekwere Old Testament anwa dị chana be anyị anyị ga-eneba anya ifike mgbe emesiziri achọzi iru ji anwa ịma anọkata jeguru jirie tupu ije jeguru jirie obodo ga-ekwu mgbe a ga-egwu eri ji ihe ọsọkwala aga ụgụba gị ime jeguru jirie kedu ihe ọ na-egosi ọ na-akụziri mmadụ inwe ndidi n'ụwa ọndị gboo mere ka ị na-enwe ndidi otu ọnọdụ adị na nwee ndidi nke ọzọ bụ na ọ bụrụ na achọ iri ji ahụ ọ bụ enwere onye a na-akpọ eze mmụọ ga-akọwapụta kwuo mgbe onwe onye ọ bụ ọrụ ya ga-akọwapụta mgbe a ga-eri ji ahụ o ruo mgbe ahụ a ga-eri ji ahụ nyanwa ga-ebu ụzọ were weta ji ụfọdụ na-aghọ ọbịa nyanwa ga-ebu ụzọ were pụta n'ahịa ama na iri ji eruola mgbe ahụ orugo mgbe a ga-efe ihe nru a na-efekwa nru ya eweta abịa a na-enye tribut o welie pụta ịmara na iri ji eruola ebido okwuru a emere anya ọ pụta ihe a emezi ekwuo mgbe e ga-ejizi wee rie ji ahụ ekwuzi ụbọchị ọ ga-abụ ihe na-eri ji ụmụ mkpụrụ ụbọchị anọ ka a na-eri ya mkpụrụ ụbọchị anọ ahụ ka a ga-eme ya bụ mmemme ụfọdụ na-akpọ ya iri ji ụfọdụ na-akpọ ya ịwa ji ụfọdụ na-akpọ ya ihe ji ọkụ ụfọdụ na-akpọ ya aha ji ọkụ ụfọdụ na-akpọ ya ịma ọkụka ụfọdụ na-akpọ ya ikeji ndewo ndị ikeji ha ejiri egwu egwu ọsọkwa nchọrọ iri ji bụkwa krismas ndị igbo na krismas anyị tupu ụka were bịa wee bụrụ krismas wee bata ndị obodo dịka achị na-akpọ ya ime otite otite ha na-afọ akwadobie o ruo mgbe anyị ga-ahụcha ihe dịka ntụkpọ achị ntụkpọ ndị achị na ihe ọzọ ikeji ndị arọ ndị zọg iru ebe a hụ ebe eji mmadụ na-ewepụta ihe ruru nde naira ise wee na-agba mmọnwụ iji were egosi n'ezie na a na-eri ji ihe ọzọ dị na ji nwekwara omenala nwere nsọ dị iche iche
2: ana
1: m aga na nsọ ji nke izizi bụ na onye ọbụla jere ebe a nọ were ebe a kọrọ ji wee bepụ omeji wee bepụcha omeji onye a mere nsọ ala ihe ọjọọ arụ ka o melụ obodo nweta ya ọ nọ na nnukwu nsogbu maka na a na-ahụta onye a dịka onye dịkwokwurike igbu mmadụ nke ọzọ ọbụla onye ọbụla jere ebe a kọrọ ji wee jee mkposi onye anwa bụ nnukwu nsọ anị ka o melụ enweta gị ịnọ na nnukwu nsogbu onye ọbụla jekwanụ jeguru ji mgbe oge olugbere mgbe a ga-eji were wa ji iwee jee jeguru ji enweta gị nnukwu nsọ anị ka ọ bụ n'ihi ya ị ga-enwe ndidi nwee ya bụ ndidi maka na ọ bụrụ na inwere ndidi n'ụwa ị gaghị ebiwu n'ụwa
0: kezi maka ụmụ nwanyị na-eje na ekwutezi na ụmụ nwanyị na-ejezi akọji ka e maka ụmụ nwanyị na-akọ ndị a sị na a na-akọzi ji maka na n'izu gara aga mmadụ sị na ụmụ nwanyị na-akọzi ji
1: ka m gwakwa gị eziokwu
0: kezi
1: kerekwe enwere iwe ji ọkwa nwaanyị a sịrọkwa nwaanyị akọ na ji ọ ga-emenwu ihe dị na ya nwaanyị ga-emenwu ihe dị na ya mee ya nwaanyị nwere ike weta ego nye nwoke ọkọ ọrịa ji ọ bụzi ọ bụrụ nwaanyị bụ nwaanyị ajadu isi anya anya agba na mbọ ihe eji wee na-asị na ihe ndị ụmụ nwoke bụ na ọrụ dị na ji siri ike
0: mana ọ bụrụ na nwaanyị ga-eme iwe jiri ya ọ bụrụ nsọ ime ya
1: o nwere afọ kemgbe m gụwara akwa afọ m ebe a sị na nwaanyị ka ọ ji ọ ma arụ afụbịara m ya mana abịalụ m enya abịa na ana igbo nwoke na-enwe ọba ji nwaanyị na-enwe ọba ede mana abịazie ihe ji bụrụ eto na anụmanụ niile na-akpa n'ọwarị ya onye bịa ome ka ikie ha ike anyị na ụmụ nwaanyị aha ike anyị na ha ha bịa ha eme nke ha anyị wee mee nke anyị ọ bụzikwa nwoke ka ọ dịrị ji ihe ji ama ọ gara ya mgbegbe bụ ji ị na-ekwu na ana igbo nwaanyị ọ na-ego anị ọ na nwaanyị adịghị ego ana kịta
0: ya na nke ihe nwaanyị na-akọzi ji ihe ọgbara ọhụrụ ka ọ dịwara gboo
1: mba mgbe gboo akụwara m ebe a na-akụwasị ike na ọrụ dị na ji adịghị mfe ọ bụrụ na nwoke kọchaa ji anwa soo ji nwaanyị ka ọ dị ịkụnye ọka nwaanyị ga-akụnye egwusi nwaanyị ga-akụwa ihe niile tinye akpụ akele ọrụ eke ka arapụkwa na nwaanyị bụ nwaanyị abụrụkwanụ na nwaanyị na-agụpụli agụpụ nwaanyị so n'ihe a na-eme nwaanyị ka ọ dịrị nwoke kọchazie eji abụ ịmago bụrụ ọgụ na-akọ ihe a nwaanyị ka nọdụ ụda nwaanyị ga-emenwu ya mana nwaanyị dọkasị onwe ịfụ nwaanyị tara ụdị afọ ọ na-esi na nwaanyị pụọ ọ na-adịkwu ka anyị nere ụmụ anyị na-agba bọọlụ ụfọdụ ịfụ na ọkwọtago maka na ịnwere ụdị ihe isi ike ị ga-abịa imebe ọ na-emekwu nwaanyị mgbe ụfọdụ ọ na-akpa agwa ka nwoke ọ na-emekwu nwaanyị ọ na-adịrị agresive nwaanyị kwesịrị ịbụ nwaanyị ọ bụrụ nwaanyị bụrụ ọgụ gbim ọ na-akọ mount nọ maka na ike na-ekwu mba enwere ọlụ ya oge nwaanyị na-adụ akpụ nwaanyị na-ede o weta ede ihe a na-akọ bifo etinye dị na pempe ịkọnye otinye mana nke a na-ebu bụ ọrụ nwoke ịnọ fizikali anyị dị stronger than them mana ekwe ebe fa nọkala anyị ike emechaa anya mana ọ bụrụ nwoke nọdụ nwaanyị ejekọba ji mba nụnụ ọ bụrụ ịnụọ nwaanyị kịta ịnọdụ nwunye ga-abịa n'akọ ji ọ bụrụ ụmụnna jidegodi gị sef achụpụ gị ọ bụrụ ife kwesịrị
0: ọbụrụ
1: kwesịrọ nwaanyị ọ dị ka ịbịa kịta ịbata n'ala igbo o nwere ọrụ kwesịrị nwaanyị nwa ọrụ kwesịrị nwoke ọ bụrụ gị na nwunye gị nọdụ gị gwa nwoke na nwoke bụ nwoke n'ala igbo nwunye gị nọdụ je na-asa efele na n'usekwu o kwesịrọ ma ọ bụ nwunye gị nọdụ gị na nwunye nọdụ je na-akpasị akwụkwọ nri e nwere ọrụ bụ nwoke ga-alụ nwa ọrụ bụ nwaanyị ga-alụ bọọlụ ị kwesịkwụrụ ịmụta ụmụaka ụmụ nwoke na-agwa ha na nwoke bụrụkwa nwoke nwaanyị bụrụkwa nwaanyị ya bụrụ nwoke ọ bụrụ abịa nwoke bịa ịhapụrụ nwaanyị ihe ndị ọ bụ nwoke kwesịrị ime sị nwaanyị mebie nwaanyị na-akọ oji ojuru anya ọma wee na-akị ya ọ bụrụ anya ọma ka o ji akị ya maka ejuru anya ọma wee na-aba ifeofe ụfọdụ karịm ịkpọ ihe ọbụla na anya ọbụla na-aga na nke dibịa ojuru anya ọma aga ọ bụrụ na nwaanyị nwelu ndị ga-alụlụ ya dị alụlụ ọrụ anwa na nke a na-asị nwaanyị na-akọzi ji kịta akwankwụ na na mgbụrụ anya igbo nwaanyị ada agba anị mana nwee ka ha si agba anị ha ma ihe ụmụ nwaanyị ma ihe anyị nwere omenani na ana igbo nwaanyị ada akwụ mmọnwụ n'ihu nwaanyị ada agafe mmọnwụ na-abịa mana nwaanyị ọbụla bụ nwaanyị fụ mmọnwụ ọchaa n'akụkụ ọ gaa n'akụkụ ọfịa n'ọdụ kpụdo iru naanị mmọnwụ agafelụ mmọnwụ ọbụla jere pịa anya ịtala ebe okpodo iru na dala iwu mmọnwụ ahụ a ga-atụ ya ezigbo afụfụ ọkwatago ọ ya kpatara na onye omenala anyị dị mma ka anyị malịa nke ọma n'ihi ya nwaanyị ada arị enu nkwụ maka ọma menwu ya nwaanyị ada arị enu o nwere ihe nwaanyị ga-eme nwaanyị ọzọkwa dịka ibi ya bụ na etukwu nwaanyị dị ọma na ọdọ ata ndị igbo na-atụ ya n'inu Well, if you want your question, medica, chicken chairs, work here. When to work your question, man. Manager, I say, I'm working, I'm working, or to work a rap before question, man. I talk home, why, mayor? No question. Oh, my first on Chalip, can I talk before I go? I say, Nibo, or to Tino Fanato. You do a cousin, and if I did you an ato. Nibo to Nino Sina, work or bona, na work. Woke enye wan na erije se na odike na na akoye nan inu ko bu woke enye wan na erije se na odike na akoye nan gini ko na egosi stupidity and foolishness amahi he nzuzu onake na ana iwete jigi jiga ejebe enyigi wan wole na enye enyigi wan jiga abo eruo kegwere ya akonye nan iwole ole esi na oriri o na eri na odike na anake na akonye nsogba adere ozu chane no zo nan otike na achi obubei na ndi igbo na atuku inu we na ase na wata krim na enye ji ona atabi maka mu na enye buzo we mara ji mara otoji
0: adema adema rapugi tarapugi tarapugi ebe kwedi ebe kwedi ta ye ji ni tubu ma ya ni na bu igbo jiju we ejiji we na atu wata kudu we kuzini ndi ba anyi ye na ase na mmadu umunne na umunne utara uha na okono eti be jesu ro ha nri keri e batara ndi igbo ju ewere ji we na atu inu ni na iji we kusiri ndi ba ihe okwaso umro e turu ji atru mborogu adi kwa ama amoye nwe ji guru ji ka ha tru ba mborogu sey fo na egosi ndi we ndi de nowa ndi kpachapu aya no ona ha digide ota ka odi mma odi nje ota ka odi nje odi mma gawazia kai na mai na eme
1: dalorin kan ko pro ya mbere ba fiko do ebe kwedi ke na bunka
0: watching off
1: ebe kwedi ke na bunka asim kan to ga fa biko na tro fe biko no obi de musa nwere maka nkuzi nyela anyi tata maka na tupo ogugbu a o echekwa mu na na nwara aru bu aru bu na nwanyi kokwara na jino na okpa na aru aga kwa akpo nya na ya akpo na tarere aru na obu aru mana o de mmechi si we kowa anya na oburu kwa no na aru mana o na enwere ekele olu eke enwere ihe nwoke kwesile ilu were ihe nwanyi kwesile ilu ndi igbo una anugia ejimaka ne ka na no esonyere anyi na igbo tikarena na facebook ano facebook live chetakwa na onye de ilu ge ma obu na ikisa video na share anya facebook live igbo tikarena edikokwa na ya onu de enyi ichi ichi tinyekwara anya kana full button ebe obere na na anu onu anya can you never tap and don't know? No, Macana, Omana Wizuaco, Abona, and Abata Honden, no, no, Omana Wizubiaco. Boy, I can acquaint you 0916 0005945. Mobile 0916 0004945. Look at you again. I'm getting you got about Bogam Aqua, Opera, you can listen. I think I can have you come. Hey, Yama.
2: Anyo
1: ngu zo na ngu miroma. Ako na fugo. Kaiko proje mbure mwana wadura wakano mpe. Gani iru.
2: Nasina hafuyo ku. Ezi kori mbu yona kori tende mbu.
1: Ako yale.
2: Ako ye wata. Eke ne mbelege.
1: Dalo.
2: Oya adri wana mma.
1: Ise.
2: Oka muta chine di ofo mata. Angma go ofo ngubo. Nenon to nisigi. Yeah, then though. How much is your issues or issues? Tempo, or if you do for my pay, I could be lying our own water go. I can go for the one thing I go for now. I'm not going for now. I'm not going to pay every day. Not here, I need your own one deal, boy. I could be lying on one deal. You water go. Ọzọ m chọrọ ikwu bụ na onwere okwere dịka onwerebụ akwụkwọ nsọ onwerebụ akwụkwọ nsọ nyewere bụ akwụkwọ onwerebụ akwụkwọ nsọ ịghọtago nkọ ya akwụkwọ mụ na kpọọ ya baịbụl maka onwere mere akwụkwọ nsọ ya ahụ ese akọ ndị nọrọ nwụrụba ịghọtago ka m si ọnụ n'okwu ha na-ekwu
1: tinye na nkenke n'oge gị na ya
2: Iji gbọdụ eziokwu nwaanyị na-akọ ojii. Enyi si na nwaanyị na-akọ ojii bụ na nne m mụrụ m n'afọ ịghọtago maka nna m nwụrụ n'oge nne m mụrụ m n'afọ akwụdo mgbe ọ na-akọ ojii. Mana ji ọ na-akọ ịghọtago bụ akọsịa ugbo ahụ ọkpọ okenye. Na ngwu ahụ na-esori edi Mwanyama he soji. Nwa mwoke ke enyata wa soji jahan. Si watako. Ina mwani neku.
0: Ana mwani yi neku.
2: Aha, mwani wari ki kwa oji. Mwani na kwa oji. Mwani wari uji na mwanyata ha kwa oji.
0: Dalo rinde. Dalo ya diriki na mma. Kana bataku ndi ozo. Kana bata ndi ozo. Hii ya mwaka ikene.
2: Wati na apropi.
0: Ehi ya oma.
2: Apo kwa dika na obunka.
0: Ebe kwa dika obunka. Ndewo.
2: Apo mata. Depisi nani. Woke siri imu kwa odele. Oma zigebrela. Nyesi misoko. Misoko madeno kuwa. Otu choni. Tanime kwa yose. Apunu nani hende ku.
0: Tani yurana ame gofuma.
2: Aha. Apo kwa dika na obunka. Eke nengi. Aburi hewu na atake eboro. Ina eka wako kala hiye madu gajiwe ya dendo wakatasi hivu ubo. Asu suba adego ko. Oga adike echi waga ya mwamu. Oga yesif. Mana umumayi. Ofoma tanye gosi. Na echoro. Hiyo asu suba. Hiyo kwa abu ya kwa kwa abu. Hiyo kwa abu. Kepo hachimu asu sibu na umena anibu azu. Wakatati hivu ya nabu. Haga obudu ozo. Obudu mwa beke hemata. Hali ya kuzi hivu hivu. Mwa ena adakwa mimi hivyo. Mwana chine kame kwe kwa damili. Mwa hachina ayazu. Ofo mata. Oji. Uzu. Yipu uzu. Oko mko. Yipu mwamu. Nyingi ozo nini, kwa bata ya bata nebi. Kudiga yebi ni nalo. Agugo makuku imuji. Ofuma ofuma. Kwa wana mmele hido, manjide na masini. Ona atomo oto. Kwa kandi sinele kwa obi, anko kwa bata di uri ya kwa mtu. Ako kudike mbuka. Ana neke nebi. Ibu zidere nebi kwa ngechari motata. Depu tala ya kuku ibo, nke mwini mwami kutakwa mana na primary na nursery. Iwe kene ywe kwa katata. Daniru.
0: Dalorene, dalorene, kandiyo za tinye kuwono inugo. O, ebe kuedike na ubi nka. Kaina, boya ofu mabiko. Oye kaya kene?
2: Kwa chila huu.
0: Dede Augustine.
2: Ebe kuedike wa nkuku.
0: Augustine me ayoko bunka.
2: Excellent. Ye mo ko lu la sha. Ni ile che ni ni le kwet. Anya u ho sara u chwa di sa ma la o la che le me. E bo an he ma di le. A no me je shi ka ma ma do me bi shi ka he mba. Ta ki le bai u bunka. Ako chaji soji. Anye mbola jila kaya. Mbola jesu esu. Meraru. Ahi hendu bae la kwaya hai kwataria. Ihe joku. Unwe jila kwayo jute. So. Ame chile. Yuko jila shi chile.
0: Dalo.
2: Asi yuko delganya. Ihe kebe kwa.
0: Dalo rinne. Dalo rinne dede. Aya dregi na mma. Eyo mweka ikene. Wow, biko gani rupo chuzi buzi bu. Ikene ima onye?
3: Haa, kini wekini wa.
0: Ehe. Abo tagono mba.
3: Abo tagono mba. Abo tagono mba.
0: Abo tagono mba. Abo tagono mba.
3: Abo tagono mba. Abo tagono mba. Abo tagono mba.
0: Abo tagono mba. Abo tagono mba. Abo tagono mba. Abo tagono mba. Abo tagono mba. Abo tagono mba.
3: Ina mchini juzo ya jine mba kwa niku. Mba kwa mba. Iwe isi mba. Iwa wadu kwa mba. Awe wo onye wa ngira ayo so mo afia aba e mo ma na odaje o wa nko me mbo so ba je po so fu wa bo wa ba se na ba da mi ri ko bo ga ma no wo ba wa da pa pa mo ba ta na studio wa ka le o ko nge e ze wa ni le o ko fu wa pa na ka na pa pa e bi ko wa nye ba o wa se ti wa ti wa o di ala no mba ba mba wa ti no bi do pa Apa sih kan kau lompat? Bawa kau ke sini, kau.
1: mgbe a ga-awaji kedu ihe a na-akpọ ịwaji na mpaghara ahụ ise na
3: okwu n'okwu ịla anyị ga-ebugo anyị ga-alọpụ ji ọkpụrụ bịabụ osite ji ugboro gbalụcha ụzọ iyi arụchasị ji ebe nchi igbogbo ya bụ ụmụ okorobịa wa lụchasịa ụzọ ya bụ ife na paak ụzọ ebe anyị si ete egwu ebe anyị si egbe emume dịka oge ewaje ga-ebebe ji o nwee ilo anyị ga-alụcha ilo bịadozicha a na ebe n'obodo anyị nwaanyị Adakọ ji a na-atụ anya nnukwu nsọ onwerisa nwaanyị na-eke ọsị na ọrụ akọ ji na maka anyị kankere ikere ajụ ọzụ ta mba n'anya dị mme amana ma asụ eji ọkwụ ibu otite eji ogbo ọwa ncha si ebe iselu ukwu igbuyọ ebu ụkala anyị na-eme ya fụma ka isi kọwa ka anyị siwa ga-eme ana ekwe ịdọji iyi na nwa ncha ka isi eme adụwa itinye ọtọ si na ji ka isi eme adụwa ife ncha yes mana nke nchọ ka anyị na-aghọta ndị igbo oyi ga-enene ihe anyị ya ọgbọbụ na-emesi ajụ ka ịjụ ka webe okporo si adị azụba ji
1: ihe kpatara nwaanyị ji eso eji naanị maka na ndị igbo kwere na ji nwere nsọ ọ bụrụ na nwaanyị ndị igbo na-ekwenye na nwaanyị iso eji n'ala na o nwere ike oso eji ji ha agaghị eme nke ọma maka ịma ma nwaanyị anwụ nọ na nsọ ọnya kpatara ya maka na nwaanyị nwere ikike nwaanyị nwekwara ike dị ya n'ime nke ya nwaanyị ama eso eji naanị nwoke na-eso eji
3: nwaanyị nọdụ na nsọ ọmajeire ya bụ ebe a na-edebesi ji ọma abakwa ebe wee gbu ji ọfụma ma nwaanyị nọdụ na nsọ anyị na-asụ a na nnukwu nsọ n'ebe
4: daalụ rinne daalụ enyi m ka anyị kenere akwụ na fugo nu heu biko kpochie m ozugbo ozugbo onye atụrụ mmachi na furu opi 0916005945 ekene m onye
5: ekene m bụ odogwu aha m bụ pastor na aha igbo m bụ nna m
4: omenala
5: igbo ihe banyere igbo na-eme taa ekenyere m chinedu ọfụmata ndigbo ji eme ọnụ daalụ nwoke ọma kemgbe mbụ nwata ka m nụwara maka chinedu ọfụmata
4: kemgbe
5: mbụ nwata ka m nụwara maka chinedu ọfụmata wee fụ afọ ọrụ ewụta na mgbe m na nwe nwoke adị ka mmadụ ịtọ na ịmara ala igbo asụsụ igbo akaghị na ya nwere ihe nsọrọ iyi ọchị chinedu ọfụmata ihe nsọrọ iyi ya bụ na ya wetana ihe ga-ejikwa igbo n'ime ọnụ ọ bụrụ na a ga-esi ya esiihe ndị igwere mana delta mana rebe ebebụrụ ihe mana atọ n'ebe ọkwa ikpo dọrọ ụkwụ osi ga-ejikọta dị ka oriri ji anụ nwa na-ekwu adịghị a ndị ụmụnna anyị nara ekwu isi mmadụ ọla igbo igbo ọdịghị n'ebe igbo delta ebere dịka igbo delta na igbo nnukwu igbo n'igbo ee ka anyị bido gbaziri ya dị ife na ọbụrụ otu nwere ọkwa edozi onu ka edozie dị ife ka ndị igbo hapụ ifu na mba ana m eke ndị nnukwu ọrụ na arụ ndị igbo a mgbe nwere ọzọ nchekwa ikwu ọgọsi na ime ya nke ogbu nke alek ndat man so mot ena menyere program ndị oyibo ọbafọnowe igbo ọfụma igbo ofụma igbo sụwe ya ọfụma ọfụma ee alek m ozima ga nka anyị bido
4: dalụrị nne dịrị ọgọstin aka ịhụ na asa ahụrụ gị n'anya biko na ka anyị chiata ebekwedike ka anyị chịkọ na nkenke ị nwere nkeji ịnọ ngwa gaa n'iru
1: n'ezie a arụtụgo ihe ndị a aka mana ife ọzọ nchọkwala ekwu bụ na ọ wụ eziokwu na ji anyị ekwugo kasị ji wepụta na ihe ndị ọzọ ndị igbo nri niile ndị igbo na-eri ụkwa ndị igbo wepụtara ya ndị kịta ka ha chịpụta agbanyeghị na mahadum ọbụla e nwere m galaba ebe a na-amụ maka etu esi arụ ọrụ kedu nke ha wepụtara nodu sa na ihe ndị ọzọ akwa nke ndị ọcha wepụtara kedu nke ndị be anyị ma ofe ọra ma ofe ọkwụrụ ma ofe ahịa ha
4: bụ ndị na-akatakwa na omenala igbo kịta
1: bụ ndị a
4: bụ ndị na-akata omenala igbo
1: ha niile ụmụ agbọghọbịa bụ onye kwalite mbọ mbuya etolise ba tolido ogolo na presidential road ha bịa ha sisi nye ha akpụ ka ha rie ma amaghịkwa ka esi akwado akpụ a wee sụọ ya kedu nke ha wepụtara ọ na-abụ ịbịa dịka akwụkwọ ịnụ ndị ndegasịrị e nwere iru ndị ọgbara ọhụrụ anyị na-achọ anyị na-agba mbọ ka anyị wepụta ọ bụ sọsọ nke ndị ochie si wepụtala anyị ma ji ndị gboo wepụtara ji a anyị nwa na-eri ya ọ ndị gboo gwa ya na a na-aracha oroma aracha dachacha anyị racha ihe dị n'ime ya ndị gboo gwara anyị maka akpụ ka esi eme ya eweta ya banye ya ọkwọtago oruo ayị ọnya sụọ ọnya kedu nke ndị kịta anyị ụpọ bụrụ iyi trọza na-agagharị akwanyecha mbọ kwanye bunye nke a na-asị human hair ụmụ nwoke na onwe ha a na-eje ebe ahụ eje zụta nri kedu nke ị chepụtara ọ bụrụ iburu ụgbọala na-agagharị kedu nke gị anyị ga na-eto eto na be anyị ka anyị nyere aka were na-echepụta echiche anyị si na ndị gboo nwere nke famao ọ bụrụkwa anyị kụzie ndị gboo maka manio ọ bụrụ anyị nwa ọfụ amaali ya ọ bụrụ anyị kụzie ndị gboo nlili na-a na-eli ọ bụrụ anyị nwa kụzie ọfụ amaali maka ya a wee na-asị ndị be anyị ya na tawan ka anyị na-anya na anị maka na onye tọọ ntị na na ọnụ yeri danda ewere ọkpa chọta ihe dị anya na mmiri nke ọzọ dị ka ibia bụ na anyị ekwuola na nwaanyị agaghị eso eji n'ala maka na nsọ nwaanyị dị very powerful nwaanyị nọ na nsọ nwaanyị nọ na nsọ bie ọgwụ aka ọgwụ anwụ arụọ mana ụmụ anyị amara ike chukwu nyere ha maka gịnị a na-eme bekee nwaanyị ọ nọkọtago jụọ onwe ajụjụ ofu ụbọchị wepụta ohere ka m bịa kọwa maka nwaanyị ebe a ka a kọwaa ka m jiri nwaanyị kọwara gị ihe dị n'ime nwaanyị ihe dị n'ime nwaanyị ebuka ma ndị na-awa ejire nwaanyị ha kụchaa ihe kwapụ ha o nweghị ka ị na-egbu ka hapụ nke a bụrụ maka nwaanyị ka a bịara ikwu taata a wee na-ekwu e nwere Gabriel na anyị anụrụ m ihe ikwulu ana m agbanịkwa n'etu m nwere ike mana otu isi anaghị eme ọhịa ị na-ekwu anya na abaị ka ka gọọmenti si akwadokwa n'anyị ihe a na-eme mmemme a kwesịrị gọọmenti asị etie m ego na-edo eto a si na-eme eme ya oge dị eto a si na-eme ya kwamgbe na ọtụtụ ndị ọzọ enwere etu esi akwado anyị na-achọ ndị mmadụ biko sọtụ mụnwa na onwe m nọ mbịa mmetụ ike kwere m na-emekwa mma na-agba na ike mee daalụ ana m ekenekwa m ọgọsị mana ndị niile kpọkwala unu wee na-asị unu daalụ o nwee onye kwuo maka Igbo Delta maka ịbịa na rivers asị ikwere na abụrụ ndị igbo ndị nka anyị niile bụ igbo nọ politiks naijiria na-achọ onye ọ na-egbu maka ife anyị na-eme abụrọ politiks eweta nkewa weta mmebi weta anya ụfụ weta ekworo weta akpọmasị tinye n'etiti ụmụnne na ụmụnne ịbata nsogbu adị enezi anyị fụ ndị na-achị anyị ike agwụ gị ọ bụrụ ka esi achọ ọchịchị anyị niile bụ ofu maka na ndị igbo na-atụ n'uwe na-asị na igbo na-ekwu n'onu n'onu mana ha kwa akwara obrot
4: ndewo ebekwedike na ogbu nka kụpụrụ ya mgbere gbatikonu tony ebekwedike na ogbu nka ebekwedike na ogbu nka ọ ya dịrị gị na mma nna m ukwu na afụgo ihe mee nji wee na-akpụ ya nna m ukwu maka na ọ bụ onye na-agbọ inye egwu na iri na ata ọ sị na sirapụ ya ọ bụrụ na etu a ndị igbo si wee tụọ ya bụ ilu ọ bụrụ na ndị igbo si na ọnya na-agbọ ihe egwu na ata rapụ ya etu awa maka na ndị igbo tụrụ ya bụ ilu ma ya ji wee tụọ ya bụ ilu ha ma na anya bụrụ ewu mana ha ma ihe ya ji wee tụọ onye bụ ili ana m asị na ya dịrị gị na mma na ekene ori na afọ na nkwu ukwu iji wee bịa ma mkpụnata gị amamihe ihe tọgbọrọ na amamihe ama nkọ kwanụ gị ọma nkọ gị ọma nkọ ndị ezinụlọ gị ọma nkọ ụmụ gị na ụmụ gị ọ ya dịrị gị na mma igbo ndị nwee mmadụ oge agwụchago anyị n'aka a sị na onye maala asụ ọsụ onye ikwe onye na-amaghị asụ ọsọ na apata ụkwụ ya ntị gaa n'ihe abụrụkwanụ ma ọra ka okpu ata atọọla ọmalụ ọmalụ atọọla ofeke ofenye isi n'ọfịa mana gbadokwa anya matakwa na anyị ama nrapụnata omenala wee mebe omenelu ọ ya dịrị anyị na mma izu na-abịa abịa anyị ezukọkwa ọzọkwakwa biko ọ bụ onye nọ na Facebook ọ bụ na ikesalụ vidio a biko gbaa mbọ ka itinyela anyị skrinshọt gị na kọment sekshọn maka na ya enye gị onyinye gbara ọgbụrụgbọ igbo ndị ọma na-ege ntị oge agwụsịgị anyị n'aka asị mụ ụfọ jifọ ụfọ anafọkwazịa ichie ebekwa edike
1: ndị be anyị ọfịa dịwa ka nwa marị
4: ya maka mbụ ọpụrụ ichek kris frank ndụkọba anụ nganga bụ nke izi na ezi na ite machi na afrobi nke izi na anya igbo asị mụ udo dịrị unu.